koe lau lau e ngahi mahina whakatonga, liha mua. Ko au ko liha mua, koe uloaki mahina whakakuonga mua. Koe mawhana o ko wao muao, pea moto ai ngahi akau. Hoku hingoa, ngari whakaofo, koe whakawhanao ai ai o. O ko lau iho no tala tupu a, koe omi mei pulotu tokua. Liha mui. Ala ko liha mui au, o kua wha'o moe whaka afu afu. O kua whaka fua ae tou kai, pea ngangatu ae kakala o ku tangi tangi. O ku ilo e haa tou tai, ae tā anga o e ika eiki o tahi. Pea o ku hiva e manu puna, he fongo fonga mo ui ae fonua. Vai mua. Ko vai mua hoku ingoa, ko e uho uha a e kukoloa. O ku tarifefia au e he faa, ko e koto mo ui ki tōkanga. Ko e ulufonua o ku lanu mata, a sinisini ai ea hono maa. Pea mau inu ai kakai, mo e mea mo ui kotoa he lalo langi. Vai mui. Ko aweni ko vai mui, o ku fetu utaki ai ai lau o e ufi, o ku whakatupu ta iri iri, he ho kuanga koe ha vili vili. O omi e uha mo e hako, ke tafi e uri ke mamao, ka e mau e he kere kere halelei, ki he tauhi ki tau tolu i he koeni. Whaka afu mo ui, ko whaka afu mo ui kita, ka o ku faa mana vahe ia. O toho uta ai fo lau vaka, tokua koe mahina a faa. Koe mea ia ku ta iloa, ko kuanga to tonu hoku ingoa. O kou laku to utupu ki he rau, ha i he whee fafa ai amanaki ki he mau. Whaka afu mo ui. Ko whaka afu mo ui kita, ka o ku faa mana vahe ia. O toho uta ai fo lau vaka, tokua koe mahina a faa. Koe mea ia ku ta iloa, ko kuanga to tonu hoku hingoa. O kou laku ta o tupu ki he tau, ha i he whewhawha ai amanaki ki he mau. Whaka afu mate. Nga ata, ko au whaka afu mate. O kou ngauhi ai mohuku ke mai, o kou keke nai ai ulufonua, pea laumea ai tau i uta. O kou teu ke mālōlō anatula, kumi iwi ki he ene ngā ue whakafua. Pea longa mo ui ai ai nofō, he matangi o kuangi moko moko. Hiringa kere kere. Ko hiringa kere kere au, o ku whakau ki ai ai lau. He ko au ku utu ai ai tau, whai anga kātoanga ko e mahu. Ko uhinga hoku ui pehe i, i he utu fo o o e ufi. Kei kere kerea hono kiri, whao pare pare o hirifaki. Hiringa meaa. Ko au e hiringa meaa, ko e tama au ki hea tama. Whakaha anga o e tangata, tama whakapiko piko, ko au ho maa anga. Langa whereo ko ai ai faa, whao aki e fua o si oto kakava. Tau ata aina mo oni ha tangata, ala tonu ki he ene maala. Ao ao, ko e motu au ko ao ao, o ku whai ai e whakavao. Ko e ku hao me he matangi tonga, ka lawe mai ha pulo pula, e hawa aoa. Kau whewhine, whanongo kau talatu. To e fua ho ni ma koe ngatu. Na ake ongo sia koe momoko o ku hau, malui si ohoa moi whanau. Tanumanga. O kuia ko tanumanga, teu teu ai pulo pula ke lava. Pea tofi o tanu ke pala, pea oku he tangata ngowe honoanga. Ka oku hālewa he ngahi akau, ai huri moi mo ui hono lau, ka mata ofo ana tula ki ngā aue, o ongo mai ai fie fia ai mea furipe. Fuufuku ne ki nanga. Ko au fuufuku ne ki nanga eni, oku fotu moi mata mata lerei. Oku hau hau whano ai matangi, fafango ai mohuku ke tā huri mai. Rito ai ai akau o talamuka, lau mui mui ai tau toka mua. Pea ongo ki tangata ai fuu fie fia, o ne laka atu ki hona fatongia. O oa ki whangongo.
ko kita si o o a ki whangongo. O ku o mo I whakapotopoto. O ku tai I ai ai mea toko ni, pe whaka au mo I vai ke osi. Pe a tau wako ai whakatuho tuha, o e nofo I api pe a mo uta. O te ilo ai e taimi mo hono me a, pe a koe tae toka ngā kua pau e la vea. Uluenga. Ko awe ko uluenga, ko e honge honge kua mateka. Tolo foha e toka mu a o e ta u, ko e amanaki o kua uha o muau. Ko e ulufonua kua fai lau, a eva e mea muui I hono malo. Kumi kupenga ai e tau tai, ka si I a uta, whakalato me itahi.